0: 100%, 100%. Kwa watatu rabi isek, kwa ngayasani kwa chunga jaret, kwa kwa kaunti, chewa kwa ngus, chewa meja wa leji, and progresi, chaneta. Kasi njile mwe, kwa masai. Heee, yani yoi tonu seneta ni oversightu. Oversight, kwa leji kwa msiki isek seneta iwe, kige, kakil lewe ni, kige, wei barichok, kigele, tukuchu kwa hivyo hivyo chok, ito hape ni ilega itane. Ya ito hano sige yao. Ya ito hano wakili yu. Matinge. 100, ya ni mia kwa mia. Kole jiu spari chok iwe, rabi ni chuko hinde isi iti. Chuke hende ireu. Kumnyonu. Kasi ita hape choko peri. Roisi kapisa. Mwage erira. Mwage nyanyosa kebara kabare echu wakili. Very clear. Ile kitu kwa wakili. Senator. Ni ayo basai Emmanuel ko ibaru rabise ogo ki rabise kiru ke rabiru chuke tebe chuba isi tikonu chu e de ko bendi ko unondo awo rabini tubu ke tebe se le tata cha ko je mangu ne no odita anan ko kontrola o bache tubu ot ne mangu ni unta ko je kana mai se le ta awo le bacho chuka mwa odita che no roliwe ke le ne ko mwa e tele chuka ma kontrola o bache ti bacho kugile ne kumwae chonita mwae zini kasi niyae ama nguskosoa mewari chok seneta ama yege mwae ingecho ma nguskosoa seneta kukasi nyinori te koru ndayi ndakili kwekwele jiko yukwele kwaip kukasi niyae kudu wanito mami kasi take ngeasiri wachi mani ngomchia ngeasiri chitale meit ne migo kwe kasi keterter tu kasi tabu wachi mani kwa tekwele selele niibe kubane kali ana tselele libe ko wala ke nene go loba wona jumindo tselele ni oi ka manda en blang ko wec wajman ko wec go tebe go leba ne tselele ni ko woni ngo ko wec no ba ja na manne as far as I'm concerned en ge jereta tselele ni ba gunni angala le ga sene tan mi gunni ge jere all ya e kwa ki liba isie nemnie kwa chimi gabo met kotebe tuku gabo met chegigi gochi barcho kotinye ko barcho gakinna kotinye hakki kwa rorchi sanatta ne gotabi gabo met ko lekya chwe bakil kwa ainu tabi ni chugo kitebe da kunni chani bichu ome chegelian ome go aitano gondo igasi kile bendi gondo su baine si tuku lwai boisini kila mtu afanye kasi yake sanatta go enanyi aro rumbar chogo ginye chaga teben kumnye rosabi ile banat mam rabi sek mami rabi ana kwam nichu konde isi tiche tebu kibwa e billu ina ege nyinu konde yu konde be konde yu konde agrigacha konde chu ku londo kitu ko la agile sele ta sawa onge abe ginyitinga ko ina bini ginyitinga wakili anafanya kazi bilivyo ko ya maktai ko ya maktaga tiba inne agora com missão net ko gas committee no e senet to tu na fogueza senet ki fogueza ni senet agoi pe tu ta kumuliet koma pe tu ta kumuliet koma rai ni kwa ron ba ku tukuk ani ri wa ga ni wo che bi ge ni wo che o ma wa ine senet o ma wo buru o si o ma wo buru ga si ni ki ho ino to ki gilem ko ro to ni bu sa ndu ku se ni gilla sige kitu rasi ndaya ega asita MCS kora namwa niru wakabana wakabana MCS ebiguni tukula wakilwa na ijere aga inenge tuwe ndaya ega asitine kukuru kukuru asiri kule kali ya rabini chuu kali ya ambeke mami bomet kali ya nisi itine kikitech ako magileba kipa itiot tombe ya leba nipa mbare uki kechap
1: mbwai mising kocha henta higo shek tipto maksa pchaka bata ilewa studio lewa tika sarta kwa gile njina mjindi ona niso kusige mwonkine isibu aga ya takso kwa kabisa tika tishek kia kiole kuchibwa school fee 75,000 nako wakire tinget kutika tishek cho miyum kwa tika tishek ata
2: yes tika tishek kazi mitu bana brusu kwa higone higa gone tika 617
1: yes
2: nato kutumisengo gina ntadara nga gile jini chutu soko inge goni
1: kwa wakire producer tinget nanyo nenyu kwa kichop kile chine gitom kwenyorugi ya nsoko
2: yes
1: yes
2: nata ni gitom kwenyorugi ya nsoko kabisa kwenye mbara inda natana kararana mbe tutabrane inyida natani sije mbe tutabrane la ni kita semangat itu ya bana bros ko itu tiket itu siapa yang gitu nengke.
1: Yes.
2: Okay, dalam itu *274#.
1: Yes.
2: *274#. Jitu soko yang kegoni agi sikir bora indo na tani nengai iye kita setai.
1: Tiltika tishaka yang gitoke tiltika tishaka yang gitoke asinyo runa fast ne gara arani ne wa iseki 75,000 ne kagisa amgele chine tom kinyoru gie and soko tom gai jitu soko kogerga kine tom kinyoru lani chine kinyoru kone ngung na fast kuma tichutu chine bana fast unwari chine gigo chuta go tom kinyoru gie tilgila tiketit anagigo tilo sabari tayenga sabari ishaka yeng anago chine go chuto ne tay go tinye na fast ne gara aran agere ilda kinyoru ponas ne wa 179 shilling ilda agere tom gai si chegi en soko agere chitare gure magarer gora kinyoru ponas no ato ne bo silingi shek 833 shilling kigoni nafasi title diga tshe goeng yange nyoru bona sito wa fresh title diga tshe goeng tamana nyoru agere chitane gure ne walda rotich kaiger tasang walda gri nyoru 80,000 tigi boteta rose kaiger ten gige nyoru 5,000 chebo unga chebo chapo agere ala nagine ga gige rta goga nyoru 3,000 en kombolo nafasi kone ngung chine go sage inyoru chine ge 75,000 chebo school fees yetu to soko tilge tetuga titol get it okay boy shen gwenu tap 20 at 30 shilling okay boy shen abi shen keta 59
2: yes direct you going to start *274# *274# again let you na fast not nege miti gwen dagi ga shek so mukata jimi da tai agi siki embedo tabrani e hito sa tai *274# *274# siki embedo tabrani randa na ba e jutu soko ye gita sa tai
1: p what engalia
2: arabi what
3: yes kungui kabisa kungui kabisa abuata lain agen ngala ngale kecang tinye senin program negrai am ni gunya ni man aku ngele we niki utinye in function nani ngele we niki kabisa kokoi butinye function ya nayo tane so aga tu lain ni ne yo ngam fora ko cha sai tage ko mi man ni tane in boyi ni ki go ki tu ngele we ni sanate utinye kasi tele we ni kora mp utinye boyi ni na kene tele we ni ki to ko no kene we utinye boyi ni so in go risk am go boyi ye no on gi an kora ko gire in wa li on kora ino lip tricho so nam ge yo ntora ko gire mc ye en gricho tera ko ba che ga ko utinye go mc ye ko utinye boyi ni na nywa ko na sa utinye boyi ni na nywa ko go ida na fa sa mc ye o en wana ko so mo ko ne te ye jam sa na ta o wi ji ko ba ram ki nge sa na ta ge tam ge jam ne ba gricho ko gi me ni ga gricho ne ko yo nge na fa si to no sana tana boy no sana tana no the mp ne ba rap ne ba vi ba wi ne mara wi live ro ngi ko gile wen ngile mi ki ta ngi ba ro gile wen direct pa du fe ya koru koru ka sa ngi sen mu tana ta to ka ja ko si ko won ko tiyo ko won ka champi ko tu ke wi jo ne ke si ai ki ja me sana tana ko ter ma ti na pa ro ko ni ne te ka ja ki ro ne ti jo ba pre te no ko ma ka ko ka sana ne ki ta ne ti ri ga ko ne li ja mara ru te ko ge ne ji ne ka ba ka ko ngi ni le ko re ti ra ru te ko ja ma tar tinye bayi joni ke garo ne jegi wae tinye bi ke chi ke gile wendi ke jaba mana tinye ndo de tukul ku onde ibai na vas jito inete inye jito ni ke gile wendo ru su mana ngaba sa par ko kiru ko kiru ne jonde tu ku ke ne ki ko tu ve dai re ur wae no ngaba sa ngol diru ku nya ko ba kul o e wae bayi joni ga nyu sa nata wa tan bi dalaka jebo jebo bo limba bel ku to lingwa ka ge ye ko gi ne murni wa ti ga pindi jo bra se de no ko lingwa ako tinya tru ne wa bayi joni ga garan tukul uruwaen pito tumari ya kusigiri kwa mwaz kule kini tenga isi ene kwa enu wakindo mwakumwa chitu kula ime nye tena tayami ya mwayo masai gavana yao kinye chanyolu mca ya chanyolu sige saiza na pichema maana chota kule piri hapura kimi yosu nye kwenye tu wakache uwa maana ya mbarakiyun kemi mwenye wakache ya kekele tuu kete tayami oke mwoye mira ya oke mwoye kumye kile ino ni kwa kiyai ono ni kwa maayai mwakima chike ya pelako emisim krus kima chiki chukile nguwa chitu laini nyi kongo imise
2: kongo imise kongo imise arabi wa tengali mba aliet ikita stago tengali engole studio aro neta wetu tabrani nafas kono mngetika wakile jinchitu soko si namjige aparainda natalinege iye gita stai engole studio ngega sakine bana speaker beneto bana speaker beneto
4: wee tinge.
2: Yes, bana speaker.
4: Jamge. Amne Bruce.
2: Jamge.
4: Kongoi wega pesa nana moja kama chobo kongoi. nafas nemnye neun ni naga kuchamwe. Mamua kongoi boisha chukapesa. Kimacha kitosori irenaji. Amuni nangomi ngalacha kwa riki ngapesa chene giten. Ucha anga kasa kapacho rono kiu kwa mbigi ne migo kwe na macha kaya mwa. Ucha mwe chot pui kito kaya mwa abu. Lakini magiti advatawase nisa ite. So nana som kwa rai. Nana som kondo ika ab radio. Suku kutustuzu ya chekega. Mune chekega rito kwa radio. Number two kwa rogo neto kia nakarara na basaneta eh. Amacha amua le role nebo senet konne. Role nebo senet koko kibaitiot ana watchman nebo county. Nakuru county ket ndoi senator nekure ntapita. Ako masoa mmeko senator kora mache ngechereta ab governor e Nakuru county. Senator ni koki kochuto atakine governor amun one governor ni koko chomiro visya. Mwa control of budget kwa lengo tukomite nga vanano mwome nini kone kukure Susan. Kakile wendi vitani na kwekse, akuendia kwekse, lakini nitu sivitali isha kikiti ndaye ndio uchiki ipoka wakto liki nyanjui, kuhu noto nago ira. Amutko wababi maandamano, ene tia niki kinto rapisha, okay mchange, niki anyoke lulu mchange, okay. Kasartaka niki okinde rapisha dispensary nipaka apke. Kenam rabisha garagi chir ne magina gele gibana rabisha choto ago ira ai nige tebe garage le gitasta ne hospitali ne bagapke kon batep gavana tugu kyo uchon senatana nyuna senatana ke gure ndapita karanja keroche kotep ko le lyon jinga vana rabisha cheta moibu a national government to county government koma magosa e senata kotep rabisha chonito senatana ke tindai ko kya ibuta mota na moibu rabisha ko bagaul kento aretenyi lakini chepa gavana komakikere paisien kityo kine kolipanoten kunzi sikoteroten tuyosye lakini yongomwaunene chepa manitine gavana yake leo saidi ko niotindoe nireu komatindo development koagatany kityo akoloribe William kokimache kora sikemwachi bichu kelenjin mokinete kelenjech iribe William kotokiri inyoru nyakwasi saven koimwawech ilenjech imache yai ne. And that is the role of Senate. So kima cheke mwaji ngongo Senate ae. Kara akaswana Bruce Actimon. Konyo nyibiga kubwa wakil. Awa maja wa mwaji biga haba ome. Oti ndo hii chitane sopa mind. Nekukure nwakil ila resige. Chitane tele liyako tebe. Ako kazi itawari choka mwako wachako mnye. Raisi ndema kimuwe. Kama kichoko li eniro yuo Senate. Kama kawali choko uno honito. Amuniwe. Kazi itawari Senate. Koko watchman. Kimaja o jongi mendi gelewe ni nguni sana tae enga olon olon oko taro njeru yo kwa hiko tia magine kwa imbiche mutae sabari isha sombo amungi imu tikuwa sana kasi itaf sana tano nito bago au ni wa majority leader ako kiko amut mutae sabari isha sombo kwa leji nyo walunga le kwa ye sindi kisangu leji ama ostene nga jere ako sana tano nito kwa ako kiko njuka rango tuti so viga abo me wakili la risike kwe kasi njine karangarat kasi tabar chogi chok koko wal gole rabisha kuwa koi chochu aki chochu anu mbiga abo men otele lengo ugeti tamendere ako ribu waki lila risike kitiyo nanita neribu waktu kuchukua ama kuwa kia katuki memye ongoi
5: ongoi misengo kwa misengo mboi misengo bana speaker beneto
1: inge nila kwa mandi kati shage ni tinge
5: yes agere kabisa wale mana laka kwa manano
1: yes kilimaja kichoki chitari kuren amos kelenjin bongesi amos kanyo urchike etike titi
5: natana ba school fees
1: mama genge ni kuren masi mutahi kanyo uragina etike titi kuboto kibetembur ane kanyo urchike titi nati kama natike titi kisomogu chok tinge out of 17
5: yes
1: picha ya garita sang eni wakiri kwa changa bisa wiki ya garita sang kaya garita sang pick 84 pika itifuwa chaka erita sang hakimuwa gile nita kubachi ya getu negigo chutkila soko toku sikim sine chuturane netago ni ngungu na vasa 75,000 goche gugu hakira Ifin kaya erita sang hakira Chuan kaya erita sang hakira Joseph kaya erita sang poto Lisa kaya erita sang hakira Moses kaya erita sang hakipichona lage 88 kimacha kikuni kichok 4 minutes 4 minutes iti again
5: dege isi kichangwa ni nege
1: yes
5: awana tana kwa kibwa tumba nambrose kileje nchitu soko inge guni kwa kida lengi toka na star 274 hash
1: star 274 chitu soko tilika titi nyoru nafasi nekara arane bwa 75,000 yekitse tae akutile kicho tika tishako heng inda tika tishak te mite soko tika tishak 13 star 274 hash yes chitu soko and 4 minutes wa CBT seki
5: mpe tutabrani yekitse tae yana sakina ambasada nba kofi. Councillor Gones.
6: Hello, Ojamge.
5: Ojamge.
6: Ane alene ni ado mi kita ngeteret ke mege konyit matinyo kut ko chita ne kigere kele kistoi karon ko kararan konyit komite tai amu makini ne nyone akine konyit ko chi akotinye chita ne barchini ke ngeteret yakde kisto en chita ne mi ngeteret asinye yur pie kisto amu tuku kikoya akine ko kikoya akenge ai akot eche kingemite kemite nangote ngalali kiai ne kansola e maiki ko en ngemwa kila kutane kansola kwanes kuketilil ako asomji idasiberia eni korin takirijil aku gigi kwa chichete sita baka nguni nkwa sekari ngo gingo wa gigi ngo kwa niti kutindo wa kiyoto kutindo wa chito kukini kiai kwa niti ungi kwa nike asomene ungu kwa niti kini mite tangi asuko si pati loo kuko kutingile loo kusini niwae kasi chito umange no mite ngecheret kule chobi ngecheret kuchobchi nuko loo ki amaja akwata kutinguri kiami olimbobo ometo asata po yanku ngalol dos piki oi sabu akase ngalol dos piki choge le mami piki kwa kiki kete we piki iki atepo ngu nuko loo kabara parcho alo umyonu loo kabara parcho chito niki kamu tate chulikinye umyonu vika kabara magaka aya loga kipiamba chuo katika kipiamba kwenye mugi kiki kwa niti kimnyake kumnyonu logi ongeza kumungu asi tuotej tu mujab maji ni jau tete juu tole oligira hii tu ngechele kutole kansula amejo bwana na tayi no betani aso amenoto ongeza ama amwa kumbwe jichonga po ulimba wa chingisho an kangi guremo lega ngalale ngalega kawe abu tingu kronorono iya bai bai ngi tinga watu awa mesku toreton jijon kapisa awa sengu ngalal ku ngaleki tul mutare ku kau tinga wat waka wat ku sovit teka wat ku sovit kega jijon po buri tiwir kan omga ku leki buru ya dawe ku ya tu sakene ne gui ya tu buru ya gui ya tinda loge itu nuga buru ya ku yang kau diri itu mau matu kemu yang tinda yang nyali le kile ne gui ya dawe asiki ya guwa angele aliona kwa gururiyo piliri very good anyona alo ongi gimi maliondo noto no baga awe no gimi o ina kwa isha ka pipeli wa nwes ki malole na kwa musiam iti na hii musiam ne kine urnea kwa we kimi tepota na musiam kwe agenge kutindo wa gini nishek milu nishek ingi sike miti noto kwe itindo sabini kwa milu nishek kimi nishek milu nishek tamana wae omwe mangi ngikyo go kado ichu choket kiyo tono kaka sinyo go go po ino po sorti gile go apoko tabana po kutabu atako uchok ngalega mwishi leki tedi sa yegi kukuro mninyo ane tino ni tabana nyo mwishi mwa nyo weta mini MCA ajami tuma amite lakini kakea ikitu giricho kubile tuni kaya tombo sichi ngikyo ngamwishi ai kasi chinga moti tinda itafu kutoma kisi chin inyo nungu dabu cha wa TV kyo ale ucha mege o ngigil ke mbashoni kyo tukul kongo ino
1: Ongemisengi bayot kansela kones entilchila takiko shechon kago batataiko shek harta mago yengi macha ino mchione nsoko no mchinyone nsoko sige mwankini sibu yonge kwa sebo yot chibub
5: bana chibub
7: Jam ke, wala me majeji amune ni be arandi bi ke tetter gel yoy ndi ke tetter gam sa ma ta ngala le ngala gam tan ti ko ma tam nga bolo bi so o ga to ti nga tam nga bolo e ja bien wo si to e ga na de a wu ta re ti ni ko mo ga ndu tam ma ki mu ju go bra ti an ba na ta para go wo ga di no e no to le bo e ni ko I cruzi eh du bo me ko bo me ti oi senata go bi ga bo me ko ni re ni ila re ara mu ara ara ila re ara bi ge ko ara bi ge na ta ni ko ga re ti eh ga di le ga ranga ta I go go ko ni ni re ba ri chi u ri go ba ri ge sa le tu mo ba ra ge ko lo ji ti ka mi che that's why momento tú te digas tiene mucho rápido y yo la que esto me todo visto la manera esto soy porque se le dando en la de correr de equipo sigue en la no vas de nuevo me de que gané digo yo hoy diplomo yo hoy la cosa un de todo ya de puta de yo de ya tú no vas de algo hoy ya para ti uno y me dijo algo le dijo que ya pedí yo me lo mandé así de hasta yo sé hasta y no no vai sangre le no está de nota anu boy ngora ti zeneta uto mugu jurso u warchu utor go ni banchu pe u ni bokwanda tor go go cho ta ko ena na burge zani wonge te nga tsene tsene mo me ga mpa ni bagiri cho u go le go go go re di te guru ko mu te guru ani nzo u ni tu tu na le ga bu I u tu tu go ani ma go ti tsi ni tsone le ka fa zwe ni ma che le ga pa go ni agora o grande direito mas é de manter a gente direito tudo direito mas aqui me se o negar é cá se eu tenho tudo tudo se o negar é cá tudo tudo não tudo o que eu tenho tudo né o que está aqui tudo então é não é logo então é que para me ter que mandar aqui então isso não é aqui é tudo se não tem é isso o banco de hoje está lá com o meu irmão muito dinheiro tudo bem tudo bem é tudo por que ele é galã ഒന്നും bueno mi tengo que decir claro ahorita poco ahorita más un poco de talento por ir luego alguien le bloquea más chicos que ya no le bloquea vivo ah se ya se gari tú cuento tú ah se ya se gari sorry bote yo como pegas y nadie como yo como se gari coro tú quién sabe coro no ahorita cuando nadie sabe más y tú no te rengues que estás a querer como tú la no es ni más ni jangas para chévere tú andas a ti ni es tu lugar ഓ താരത്താൻ
8: പിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ tetu tete go go ne bruce azuga bi tipa ni go banga le ga senete ko ina no bu count ne nyu no bo me ago in ai ga sturo no ku ke ga ngala ngala bi ke cha no bo count ne nyu bo me ko ina man ke tle senete ne gure de lari sige ko no ge re le we de to lari sige ko in ki mi ta ne gi ga si sige lari go rong ne ta de git karibu 3 years chu go go si to ko in ko gi ma ta ga ngal ji ga changa lakini kingo kako oino kotangasa mparcho koma ng'echeretab senete kouwon kotakaba ngosiong' akine in weshimiwa wakili kobwat kole kikasinji ngo gi nibuch ne datu kole kokikere kimotindo usito in weshimiwa in wakili nibuch oingamwa kityo mparcho kolama ng'echeretab senete kouwon kama kochang'a ng'ala kokita kityo kitaenge nikomwoe nikomechanya mwakane asekonde ng'olio nikomwoe chobiri chitab ndeget kole in bakikwo senete in kavanani autom bigeri matu kautom bigeri logoe yeles kagin nambra chuo agme ibu koko changa kugeguri na in kavana na baba mete most of the time kuendo limba sene tago tomo bigeri na gele tu ne nga testa baswa alichika mago changa chua ge tebi ni lagin wage wagira ungara pako testa boishun kita njia nge nuko mite niro kwa nage mwangale chikipa negit kwa ngete 2013 keto wangale ka devolution enyu inyere nyo gizibu kwa gizibu chuto chuto kwa ngangele mwa ngizibu chugu wapari chuk mwa ngizibu chugipa isa chugita oka vipo mani wangunguna ole kine mite bwame kiesa wakitio kilele takipa tayo kibende sike kilewe nisho nage nyuru kando na tene nekara kamu kigo yesi asa bwame otaka ni tegi gagi ay kumotengi maginge tu kilo nungo kwa nguwa nyagin so koi o bruce ati mwani amache uchamuwa bruce ati nye tega kane goro nkaro uchiko in mataringa gore nyuniro eni nemba amen nyunate nemite nye nkaro ato chuta tukulwe bruce ato choga psa kuhuge teshie nenge wan tukul kipakenge kongete ato choga nkaro ato tukul kondo tukul
1: Ito kwa sebe le mita ni, amwa lele nota wati. Kwa ngoi, sige msabote ni yoni wanabisa.
5: Ile empowerment.
1: Empowerment.
5: Empowerment.
1: Sugi itakine mshanga kwa ikichi enda yoni.
5: Una atakarara, kiara empowerment juki kaya ngula atukul bana Bruce.
1: Yes.
5: Yonge bagne, kye sabote ni karara ngye sabote ni jorua.
1: Yes.
5: Kaira ngiko tiki ati kira dutosi bana Bruce.
1: Yes, mega inega ako, siabi titita.
5: Karara ni watakabasa.
1: Ile, ibe ito waret.
5: Awa ke jamgi nikito ay na, nikito ay bidon lita asa jom.
1: Yes.
5: Nge paikat ke wata ki jamage. Karara ni watakabasa. Kupai baju, sige bagan ngora kupsiong.
1: Yes, tayo go shakya wata ilo wasi wate go shakarta maksangol, mite na fasli mite soko na karan kabisa. Kogi go chak na mama 30,000 ni. Inge le matisa wam gila, ile namaya chaba chumbi, chaba machani, chaba sugaru. Ako meti nyo chaba chama. Nge mi meri kora un kopendi chepi oso ginge tu engapi. Because to me bank again. Kwa hivyo ni 30,000 chapa nko genik, chwa lunu nko genik, chwa chukwa nko genik chapa 30,000. Na imu uchi umi maa inik 60 engila betut, lagi inyilengi chwa 20 shilling inyor chike 1200 engila betut, na inyor weli buten betut, wae na rayat kena mchike 30,000 chukuku. So kwa kikuni na mfas ni mwai chutu soko itilika titu mama agatul agotika tishia kweng nitakura kupa mama agatul negiko tiamkila kuchenjige na mfas ya soko
5: yes
1: ama sikin yes chutu nsoko itilika titu kwa gabri star 274 chutu nsoko itilika titu inyor chige na mfas ni gara star 274 chutu nsoko mite na mfas ni mwai inyor chige silingishika 30,000 agagimu agele mama agatul nitonga itilika titu neka kuningi ya nchoko alchingati ya titi nguni yana wakasiri gile kuku 30,000 imuge kuni kwa rabishek anakialu niko gani kichopo 30,000 isiki
5: embe tutabani
1: yagasi saia gana mandek saia
9: jamge timon jamge bruce kongoi nafasi nuka kukono be blessed kongoi asubui nagara aranko luga mandek kukarara ni kapisa iwa iwa kulibo magiri choko onjanyo kura sana taro njiru yote na toko majority leader igaso paishone ko maglen hi ache ni aron cheru yo kimache kito te lago to crown ni zerwe chile ko yo ko isil na tago ba gericho ago amone se mata ki gere gas ise gen gericho count no to gina ta gena te go se na bon no ki ba ta count is ko mo suwe chuna la ag te gere che me ni gericho ka ge che kimache ni nam to ta mata ile ra vi ni chuto gun ko gi ba no ko tamo mo gela le sana tar on ko nyol ko nyol ko o tu ya gam ti ye gam ti ye chum nya ne to ye ki chu che gororon ko nam ge wo na wa si ri se bo ker cho kaund a ge so gwan mo di se ge ger ko ishu ni ke ger or tu ne ge ger ne ge ger ki la ki tu e ge testa a so na ko le kira bi ni cho gu ko bi ni jon a ko gas na le ga bi sin le bo gi go ba ma na si to li ni crown to sho ge ni to ko lem bel go ti ni nyon ba ti me ten sai ti to ga ron je ru yo ki go an do an go ye ten wa ka ti ni gi ba cha ma an bo ba ngu ni ti ni to an to ma wir te a ge ni me ge ni sai ya go ti le ta ge ga to go ta ge na mo si mo ta ge ya no go ki wir te ji re jo ko la che ba bel go no to kwa na ge bi go ngu ro na mo u ni na su ko ko ga se ki ko mo ai ni bo chen nai ke ni na ga te ta ba ron je ru yo su bu sa si ta la ga ta ge ni ti ma net ko nyo lu gi mo sa ta ge yo lui nai mauma ke ka su neng to county sala ke lege to re to county sala ke yo jine ke yo jibo da ke yo jine county sala la ke ni wil te ke nga bi ga ka ma ko sa de ki chong ko no aron ji ru yo no to gi na ta ke nai ibu ga ti se gu ko ro ro kororo mpaka paragulinto kule, kororo mpaka ngwenyuli, kukororo, lakini kisitake chege nga, pate chege nga, sige kwa hivyo kitu njeli.

0: kararoy ko ngeen captain la ngat na ba ci bu leyo ne gi ñu accident ndg de ñu pilot en olimbo sudan ko yi tu la gati ba ba sa ko ko na mut ko mbor ta ko ko ngun ngeen ngara li ko mi ma jari na nairobi ko ma le mo ngo ngo sa na ta na ba me ni gi pili ten en sen ko ko ti ni sang ko ko ko me kan cho ko le ga ke yi mu captain la ngat at the same time ke mo agora ko ngo de visir ki ramun win kibir ti president direct ko ngi president ko instruct ni president of sudan so ke pitch one davis akwati le la resige we salute you wa ko sere ti obi gati ba manwe wa ko sere ti ngo kwet kabisa so le ni ndi ya ti bolo tu la banga ke ai dai ni ko ko no matangazo ko nyota asige na gele ko ko nore so ke ma ya ma ko ngo gati ba ko nyu ko en kabisa ga liet wa sere tu ngo ku nguru ke an 200 meters ko rap gati ba ko rap ta pela na to bolo we kabisa Nana nya in concern about the topic. Sana ta waya gafi na garara. In terms of oversight, kukungo no magere TV na basana ta nawo me tenga fi ne. So ma ge lion, ama ge mo angero no ma chitul ge le ron basana ta gon. Ron basana ta waga fi ko ri we ma ri. To ko ti age ma be tu. Onge mo ange mani te nyu. So na zire tu gul. To ge mi wa noin ha na lo ge ki ta na na go ana mo to ngo i kwe. Don ki mi amba me no. Ko wa le askai ro ni we ge tu ye jwa ge na ki ta na na ge lo we. Bili ambi chusu kwa baga choi, kwa maana kwa kijana anu nye tabu gani. So kumulot, ayina wana miyoret, parwari kena kijana anu tabu nukubu nga pesa. O ingo miyamba ameno kwa pinti nukubitore.
1: Kone natar nanga jama
2: baro munyen. Ngoy missing bana jama. Ngoy missing barbari ngoy missing chitu nago sikago yone taga mage touch wala box no nagara be met. Ye batalwe ge wege taga mina vasel bak na mama agre taga mitiga ti check 12 che mite so ko til ti ticket che ko ing mama tu nego sej. Asi ti nyoru na fas no banyor chiga 5000 ibanga nge star 274
1: tun
2: soko. Sibiti sikki ki wexego batalwe ga be met akwel don bor.

0: tyong'a kitoretin isop what's and borrowed akotoretech blues otoretech inokesunen nito kabarastaosiek kwesu tokerwech en nyon mwoe biik ine nyoindosik en kiroun kole netong'ololchi management sikouon kotoretech kabarastaosiechu kowan kakomwa otorboriet nyon sototoretech okerwechondo kwanibomet kelele ngaku akowek boyot kongoi neo
1: ongoi mising kongoi mising aha hii halabat kasarta Dominic mwa agenge Dominic
2: kongoi yamune Bruce sagi intimate mele
1: chamke Dominic
2: akoto kabisa kakwa ya batai kabisa koi ka ngalal pi kechang ngui kabisa ngobarke kirugi koi ngob nyando suswe kukoke lepo metio nebichu tuane kamu marote nko ako itenko kutini daki kia ato kutini chumamonsa kumambi luwe hii mutibarcho gini kabisa au vichoko wike ne kutini akumache kitu wene sene tagi kanyo nepa menche tuwe kabisa niki wapuko no kefir chukura konyo niki soe ako kisa wako kwa suu niki para kistopa kefir chukura ay niki mita niku nilo tore tibi resten so niku nangu ake mga gile makumache po menyo ane kelele ngitio kakura siko nyo kofesho kiriugi chuka aparke kabisa so timon meli ako ale niki tuweri pako noi anende niki pako yotu wera pa yin nangu lele ngatye garis matimu ale mbaita wikutun so kongoi we nyeto ane tomi nikili ato karuno na amene kongoi we
1: Ongoi missing hago yoni tagi hama chege le papa haigot ketu ye betu nabago aroni sige mgao nen pet kele ngao tondet nege mi higire chok Facebook nabago thai fam to tiyo tot ke ii ina ile ngao nge tinyan betu nabago aroni hasi uvid ke betu le bagenge kima gond gya tuli mye en betu tinabarani ne matyan o tuitoshi ak shila tetu chit naton nebo gasit kasit me twaige ndabanda nebo radio kaine nyungo Bruce kot ketu ye Hamagun ki agetugul nemnye.

Ngasalenyo wahabu mutu wahabu mutu kwel guru jitane nyone ma nasir yas na gasetanyo rabene joko tare tane tatu 74 ash number 3 ngasalenyo oye wewe mamiji mamiji mamiji mamiji mamiji mamiji

Iya, wewe, ngoro cita. Apa cita agenge sali aja. Agar bi kenyoru bonus nyoy gure Robert kongoi missing Oliver kongoi missing Josea kongoi missing kita nek gure Catherine kongoi missing kita nek gure Rose kobata kita nek gure Naomi kagi aja nyoy age tukul bonus kabisa. So ame je ijo to kinye asuka bi tinyor cike 100 an iya wewe kabe cita agenge kitongon ne kitongon tagago nograpi ni ju yani tagago no kita ke nekeleng sokoni mutu moja tu peke yake tu ndiye amekosea. Gikoji bonus icho not bonus 160,000 cheke ngalale nyu chita agenge na kabet kabet oye sige nam jeno nye mi gora na ngong tos mi jiyo ne majera bene jo oroni chita kigure Miriam Kirui amenda na 160,000 kongoi missing ane Miriam so nguni kasari ni wameje kebe tukule agoi number 6 ole mita 50,000 ameje wajibi ngut 50,000 agetukul 50,000 bonus komi yengja wangindo so jutu yoto karakaraka status 74 ash duget number lo kasari ni duget number lo 50,000 kwa itibi kata being mood kitongani jege agetukul 50,000 jenga lale bonus komi kapisa yengja wangindo dane ko ni to gaju taragara ga getu yak bonus ngene le jitane ta go ingen ke ki gajun bonus automatic no iye ko ne ta inyuru bonus nane ta ko kwanza kanya ro ngale ngani ya twe sokoni number 6 nane ta to fungulia patana bonus yake mang na le bonus basile ngata lakini jitane ta go ate ki gajun bonus automatic status yani mewe ndi tiket ne boy number 1 kitongon status 74 ash number 6 mamiji na kwenye nangu takenge hakuna mtu hata moja peke yake amekucha hakuna ako mtu amekucha ako mtu moja hiyo we magikasichi nangu takenge magikasichi kabilani mamiji na kwenye nangu takenge inege hiyo wewe statu 74 asharipe jitanetaya kwenye statu mamiji hiyo wewe hakuna mtu kweli arive jitanetaya sinye na indo arive jitanetaya na indo kikaji po nasa jik status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 mwenye anakuwa wa kwanza ndio anafungua na bonus ile mzuri yani bonus ile kaikai ana gera lengono takindo umyuke kona kai nenya takaraka kutoka kwa ingen mamiji ke ngalali kuna to mko ingen jango takenge inege mamiji kuna mtu bana hata mtu mmoja baga ke dege chakoro cha ko itak dege chakarta mko ameje kabit ke beso ke take eno toke neba esta 883 statu lo fasha geta unenyo number 2 lakini kutuma geta taki nganyor chita na tayi nyugo ya tuwe choroni chita na ya tayi nangago ya tuwe chisokoni chita na kikure ngo chita na kikure lea hehehe ya tuwe lea kakiko achi 650 bwana kako ya tuwe chibonas so kako ya tangu na gongo lea asante sana so nkopwa pigimuna status 74 ash number 6 yes oroni chita agenda kako nyor chike 400 chita na kikure kileo fast kongo imising chita na kikure David kakiko achi nyuagene 350 kongo imising bonus ina tembea kutkomite kine baka wama nuta kono wapa wajini ane kwa bonus che kiko achito ingsoko ni betu tabrani kabisa kako chera na otoka mu kiko achin bike jang status 74 ash we are going to get number 6 kwa sanyo inyor chike rabini jocho nkore tine ine

0: Kanjabi Kabur Konamgeu Nagafseko Tokyoba Police, Sukabete Kigimi, Tripset of Kalia Tinkemete, Kamagule, Pagamanu Teganamge, Bigabura Sukabit King and Dai Jaga, Jeweje, Agumimigaliet, Missing Kasarikita Kingel initiate Nemitai.
1: Kwa saa hizi nyinyi mnajua mahali tunalenga, tunaelekea sidiwe, tunaelekea kwa elections next year, sio? Kwa hivyo mpaka tusidi kuchikana pamoja, mpaka tufanye kama pamoja kazi pamoja kama wananchi na jeshi na polisi, ndio wahalifu wasikie katikati ya nini yetu, si ni kweli? Maana sisi tuko na wajibu moja kama jeshi la polisi, to ensure that we provide an enabling environment to enable you exercise your civic duties, si ni kweli? Kwa hivyo mimi nawaomba tufanye kazi pamoja.
0: Englogwe kala ko ga ko mangge kanroi ka abdi ni ko bun drift vali murat ka ta ma ko ma ja ke to ai tax force no tane wendi ko chile ago bagai mutik chake be teng su kulise ke ter ter engge ma ni ha ko ito ko to ai ke ga mba ko shake ko ngala lien kana sene bal dore ya chen country ba sing ki shu ko ndo jin Abubakar Bini ko ma ko le mi ta mune no tane ba ke to ai tax force no to ge ne gale magat ko ra ko mi te kanroi ka abdi ni urit Asuka bit korake jengwalutin otun bagip chuling suguli shake. Engasara takurita in esigi, kamugi go to tajbata by shenu notan bagualitit. Atebu shagablago, quagaki by shonotaga kani tiki jagay.
2: Na kumekuwa kuna chomwa mashule, chanzo cha haya ni nini? Kwa kubaliana ya kwa kuwa ni lazima kuwe na maadili baina ya watoto wetu, ikibidi iundwe jopo ambalo jopo lile litaangalia chanzo ya haya ni yapi. Na jopo hili lisisahau kuweka viongozi wa kidini, lazima ndani yake kuwe na viongozi wa kidini, ili viongozi wa kidini ndio wanaosimamia maadili mema ya watoto wetu.
0: Engilogo gala ko gagone re ki sirina ne wenke bagenge no tra ba kane ting ne ba ku pe tmo se zen durima ka bu ki no shege je ki ta ken ka ne tike anum a nge che ine ti she enge ko maswe ke che te ra gole ki ki sik ni je ga ago mo gole manya lo ko ta sta ki no no ta nge met ko ngala lengi to pa Nairobi ko mo a ki ne ne ba nge tre ta ki bagenge no tra ba ku pe te ombo ko milemba ko le angot ko ta sta ki te ne uno ta ga ko indi ko be ti anana anan ko bendi ko mandai ko pete ka kane te ke enge ko maswe ke chegi yojin ki bo ki jage kamo ko le ko ko tsa ko nyori je ekbar ono ka kane te ki che sa me ki utai jage ko sukke a ko ne ko nyor kane te chota ka muise te ne ba ko istage engo le baishe angot ko ki ma ke sikki ni jage te ko maswe chota ko baishe anan baishe enge baishe no no te ne ba kane te che te
3: baishe sa na to kizea se ma bazo. Kwa mfano tuko na uchaguzi mdogo sehemu mbalimbali, ikiwemo sehemu ya Nyandarua ambao tumeona wale wanasiasa ambao wanatafuta viti kule wakiambia wale ambao hawaishi katika hizo sehemu, ikiwemo walimu, kwamba kama sio hao ni wenyeji wa pale waweze kuzika. Na hii imefanya walimu wameandika hapa barua mingi sana wakisema wanataka kuondoka sehemu hizo, zikiwemo Nyandarua na pia Isiolo ambapo mwalimu aliuawa.
0: Choto kasene ni uko logo yu kapi mete ngino kindo chepo sai so gol sai toma na wek so gora aga logo yu kapi mete la ke ngino kindo kikuri na eze kel serem testa ep chita che fem tuge tap kalenjin
4: John koga logo yu kapi mete ngino kindo en ta che fem
5: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
6: 107.5.
5: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Mariat, 104.4.

Atinye kamangune tali bebe kasani ni umwe chukula le mite sa ita mana kengi na bagas kala inje isubi kwa logo yu gabi meti ngwa kindoko ngete tacha feme na ibu wakwa na ndete Ezekiel Serem. Kagwa misi deputy president professor Kidura Kindiki kwa le mite tai sergali tabi mwani mpariye ni bagirindaya tabaluti kwa bitu ndabe meti chepata ki meuta ke leta inoto anglaye tunoto ni bangungu nyege kongala lenke kwa tunoto ni bakinyiti na kakibu atia kwa ba leta ya tabi ke meuta enge kwenye kamugul enge kuma sanoto ni bafipingo enge kaunti ni bakilifi kuma kule pagama nunoto ke enge tere tunoto ni bakitu ndabe meti aganyorune noto ni bakitu wake choto ke chepa enki nyorune noto ni bakitu wake aga sabeti noto ni bakipo sabeyi kanyor ka goten wo shekip somani ni kono mang muti ko sup kanya suti ta bore tene ka tin base tene ke muti kip somani ni che ba pine view academy enge kip longon ko ba ta cha tak che ba benohin junior secondary enge mas na tene ba ki basiso enge ore tene one ba elda maravi na kuru ka sar tene ka tak kin gei sugule ta ti bing ne ba baring go enge sar ta ne ka ki e ka bele ta ke no tak ne ba tenwagi kyota kema jaba music festival muat kele kangeti hari ke wege jaba basino to ka anko mite ko masano to ne bam tremu ko basino to ke a ko katye me ko mas ke tinde te a ko milda ke basino to ka kayani mandane balo ko yitu to ko mandane pa police nge ko ipate ke benadindege a ko mogole mite nge tame tap ke ke somani ni jo to ka nyorga ko tuno shege ole ka ke muti je ko ba ko nyorga nyo shete ngori ke terter jaba ko nyo shete a ki ti akta hi jege Kagosam Inspector General ne police Douglas Kanja bi kaboro konam geu na gafse ga police nga gimite ne baripse tap kaliye tenge mete enge kasarata ko gonne ga teune tenge kundi se kyata chabanera ni chabaisha lage enge kandre ga bolate te kozulai ga bukino se ko le pendi ko tuito si jaga ta ger gonne ngwa ne ba ngatute ke enge kasarata ko ma ko le ko ga ngatine komanda tukul jota ke ba police nge mani ko ger ko le ka gi wa nga kundi se jota pa kundi tam ne ne ke chanatin ko gun se kagumwa president ne ba kibagenge shekanan president noto ne ba kibagenge shekebariye kirindaye tabna meta basoya eng africa ko bun misri khalid abdul rahman ko ligbe ndike te jekete shet ne ba kane ti shet ko ba ngale ka basoya eng kwenu tabe matinwe ka africa eng utak pa nairobi ko re ta genge noto ne ba kibariye na meta basoya eng mat eng matinwe ka africa kabeni talking to ye te ne ba kilagenye te ne ka gei ne ba ngale ka otak ke basoya enge matuna ka Afrika ne katesa enyu tok pa Nairobi agen logo yo kala ko ka ko minister ne bale